0: Boyne ya Kena FM Reboto.
1: Kava mwena wa gai, todrame mwena wa gai mati wata wawori kanari, gatho shia mwanyamuno makiri ya nakaribu tavadila ini ito ya mwanyamuno ino ya tavadila ya mwagwa shia gateni ukaitu mwagwa shia kristo hashtag no ginya igoro realie na gagishoki ya gatho nyingi kule mwadhi kiri ya nito wago itekira kukuro liyamu ya naivyo roshine ilwa omo, dhili tuwa kinye itena inirege liya kumulika mishie, natura mulika mishie tuina wakangali roshine rururuega nono nye dego kulirika ni ogwa dakwela hedira waigwa wakangali wito Ewa igwa terere kwihoka ngai kuri umwihokete kumwirigira kuri umwirigireire matita kwihori
2: kaigwa ta demutiganirie
1: iyo kaigwa ta wiwika ri ukona maundu maku matirathi wega ri hindi ti onwa guo ni kuririkana andu angera wana thoma na hau kafere na wana igwa horo wao mundu ta Ayufu mundu ta Elija ginya ni ririe gukua mudu ta Daudi akirira yali kudu gurugaini ona Jesu Kristo we mwene ni alidire akiuga we ngai wakwa undiganeirie
2: niki
1: ungiririkana ndu tacio ucoke ukuru ni hindi urageria kuina rwimbo uhoro wa moyo kana ruru wa mudu gitoje fumegarira tuine ni kukuinira kiundu kire uma na kiuga kuigwa to tiganeirio ni ngai ri gigathi
2: gigathira
1: When you feel your faith, your trust in God betrayed, no one can call it kana. Adoaria giga ya nekina maudo. Omozi negudikia. Detusho negushiaria muno. Maito vito we moega.
2: Demoga muno pasta.
1: Karibu sana.
2: Ah, santi sana.
1: Nini drama ni adomeha matiri marabia kukuona a TikTok. Drama ni niki no omozi e kururidio. Drama ni ere kururidio niki. No invite ni toge tomete kugushiari tarikura ihu. Ni toge koto kigira dini wa TikTok account yawa kangari.
2: Neguo.
1: Na gagishoki ya gado. Karibu sana.
2: Ah, santi sana.
1: Naturai gira live dini wa Facebook page yago kena. Ile tiguo eni so wana te mamito
2: ni demoga muno pasta na ngeithindo metwo nyingi
1: ni ndageithika
2: u ni ugeithitio ira turare musemanio wa Kiambu North Diocese Dometo gaili nyingi muno ni atungatiri
1: ni ndageithika
2: atungatiri Jackson Kamau Ngere na riu na bishop witu turaki tigirira ati ithuothe turarikiriria atiriri ati kanitha ni wa ngai na ndaithitu ria ngai uhoro ucio othe uroka wi mwega na turakiri andu aingi muno ni ndumitwo ngeithi
1: ona ndaciamukira
2: na andu agithunguri he mutumia wendagira tu ha stage hau na ngwecia ria kwandika adirikanie ritwa arajirie mawathi kindu kia mbere wambe ugeithie pasta
1: ndagithika
2: ndagithika ici ciamadi waira to wagi thunguri
1: ciamadi waira
2: haya muthuri witha woka mukunji ukoragwo na busiri arajirie wathi no kuria nyama uge ni weta kwa rafaero
1: ni ki andu amwe na kongu ijama ni sata ndirusini
2: ndambi otige uge nake weta kwa sema kona busiri arajiro ngegathie no kuria kate
1: no kuria
2: no na suso ikido ikino githiti haha au suso ari to kuingira uge ni vera faero
1: thank you
2: ule githunguri ugoka wi muhutu na andu abu na anake ngimendagia busire ho itumitaga ya piloti anake huke kumuno na maranjira riri ugathie githiga no kuga ni we bitago rafaero
1: dathi githiga dathi githi ni andu agithunguri handu ya roma the love when the man yonagia ngiya murathi bagimuno
2: ino yona sai ati ndukagura ugathie urie mukawa gatia na urie unge wa wetago crusoi wa wake ali urie Osio
1: provided.
2: Hawa kiyari de hai jeta gora fae. Ojo sa ida baudo bara mo de okete.
1: Ojo sa ida di.
2: Ah, uno wa mukiritwe ga muno githunguri.
1: Ni gatho muno na jira nene muno.
2: Eni.
1: Na ni joka gi gatho andu githunguri. Na muri afata na ide mwede. Githunguri daigiririo e ga ne mundu itagu mutukatiri mushai.
2: Ehe, mushai manage ideke mo atuthikaje.
1: Ni na Reverend Bonnie.
2: Nyo tu ngusamane musai akajirate wakangari we mwega nduki hutirisia Saturday anini dikarena todo kirio muto wakuri li osio na waiheja atete maheriki
1: maheriki yo muthi nene matige iheja ndi tu kuigura wakangari arenda gutu mutiri musai we wandu arire githunguri na nginya githunguri akindwara family ini ya bari ya musai ihari ya gita usagi ya kamwanya kudukumudu itakotata wajiru Ngo daga ginya ru tata.
2: Ginyo kigea tata. Tata Wanjiru.
1: Eh, kudu vifafa itakuwa mjoro.
2: Eh.
1: Fafa shegi.
2: Eh.
1: Na adwagia igia tata Ruthu.
2: Eh.
1: Ge family okigia ginya shushu.
2: Oko u. Eh, wetu ore ngi tutika githina we riu.
1: Atendera tu ore ngi. Riu dieta guo.
2: Ndwelega. Ndwetu ah.
1: Riu dieta guo ndu witwara ndika
2: ngate. Eh, no hairo ginya pini. Ya kuigira githunguri.
1: Githunguri gicagia ka mwanya.
2: Ehe.
1: Ndiugaga ni ndireka atia.
2: Nduga ni urathi no guthie.
1: Ndugwithiete gathie ni wigakinya nginya kuri aciari.
2: Ehe. No ende turega kwari atiriri na turacamaniria na mutumio gerajereta gwa wake ngori atiangana ni wana hukamba anyona aiguire ngiaria roiga haya kari wa kangari tuthikagiria ii aranjira agira uri indo riu ona ndidirikana turi twari andu
1: tuici niho hau hakwagira
2: hakwagira ukari indo
1: igathie gathie gakinyira ciari igakinyira ciana
2: ii
1: riu ri
2: ehe
1: niona tondu ndio ho ngwendaga twari indo twiriku
2: iyo
1: Mhm. Eh.
2: Ehe.
1: Na ni ukunjuritie tu yofu ya kuria ndirari.
2: Eh, aya, itondu ni ri thikwigiri ndikuiguite.
1: Muthenya wa Thursday ri, ngihuria karutha.
2: Mhm.
1: Ya Thursday na Friday.
2: Eh.
1: Thursday dati ndite muci wa Nakuru.
2: Mhm.
1: Kuru gwitwo Bahati.
2: Aya Bahati na Ikuru.
1: Ehe,
2: ni urathiete.
1: Tata witu witagwo wa Maina wa Daniel ri, wa kuria Kagongori.
2: Mhm.
1: Ari ni arakwirirwo ni mamu wao.
2: Aha.
1: Tuwa mudhika na mudhe nyoriku. Ushio wa Thursday. Kuri ya Bahati. Kegwiri. Adu ni moka.
2: Uwa kuwa. Ye.
1: Adu waka moka fikuma Muranga. Atela mogu waja. Sio tuku. Mari hadu heta kwa Goda.
2: Goda niku. Nwana Ikuru.
1: Ehe. Ni Muranga.
2: Ni Muranga.
1: Nige hata matuare wa Maina. Mekira gari para para unisa ni ya gasiga na para.
2: Kai kare mwega ati.
1: Eko ndenda twarie.
2: Kakwagira.
1: Ndeto ici yari ciari aciere keirio.
2: He hari irathie.
1: Yari ndeto ici rorete. Twakinya kuri. So soyo twathi guthikari. Nie no nyumite haha.
2: Ee.
1: Ngathio kuo.
2: Ee.
1: Na nie ni ndigathina.
2: Ehe.
1: Kado itu.
2: Ee kwenda andu anyu.
1: Nie mundu witu.
2: Ona andu andaga kumenya undu ungi baigua ni wanyu.
1: Ndikoraga ho. Na nie mudu witu agi haya.
2: Ehe. Eh.
1: Ni hinya muno uigwe kama udekita kundu kuri.
2: Dana kinya ku. Aha.
1: Na igiaga ungi haya njage gukuona.
2: Eh.
1: Uinuke.
2: Ehe.
1: Chances ici yakwa cia guka nginya gukuinukithia biu.
2: Ni karema. Yani ni uroraga ukona hindi ria mudu arai kufataraga ri. Tunathi. Riu riri ona tarai kufata. By the way, tugwaga rurini ru.
1: Au. Ruru agutara.
2: Rurini ru. Au neto kwa gabuno.
1: Leo uri. Tuwathi kure ya madhi kutuwathi hiri. Tuwathi kashu usu wame ya ka igana nena.
2: Hii. Nwana anga ini hatu uragi ando wake.
1: Na mudhuri wake ya muayo.
2: Ani aramenya.
1: Oh.
2: Ii.
1: Guka.
2: Ii.
1: Niona hedeno tuwathi itakuwa na susu yoko huru kari.
2: Ii.
1: Guka kere wakuta ogo thigithi.
2: He. Nime kutu he ziri.
1: Leku ziri hiri.
2: Mukae kama wito ziri.
1: Tato kehujirio. Neka nitha wa St. Mary's. Guy. Lito uligi niliora. Noni St. Mary's. ACK. Mutugati ule watu gataka. Eta wale akanda wa St. Mary's. Na mtoshoshu wa lale wa Mother's Union. Kwa tu kire ziri hiri. Nekule igwa.
2: Ehe. Kegwa eh ka te dal ni na ni to diri kegori umure
1: eh
2: kegwa nyanjiririe
1: eh dole butu agithi
2: na mutu eh ucio ni njuwe
1: usoke ndukariganirwo ni ngai
2: ah how uri
1: leu
2: how ne ho
1: icio ni by the way data yakwa yuma
2: eh
1: gwendaga tuthie mucii twarie ndeto cia wendo
2: niguo twarie cia wendo na nikita ona ni ngiumo no tari ndeto taicio nguiguage
1: twarie mucii na wendo wendo wa mundu riria ri muoyo na wendo wa mundu riria kite atia
2: athi ehe
1: gyaria ndeto icio ri ugakora mundu riria ahuruka ri ni tumuganaga muno
2: ma ona ri uraku atari na mutumia ri agithikagwo ne ri niguo gucokete kuhana kana agathi kuona ni atumia atatu
1: na agikarari
2: darari ona umwe agikua ri ona darari ona umwe ona ararwarire ohoma yaraga kumutora thibitari homera thirathi mahuri inwe ndacokire kumenya pasta homa no no ikurehere mathina maingi
1: muno
2: yai mama ni yoro egathie mumero egathie mahuri ri kurutwo kugirutagwa na sidano waga kumundo sidano icio ri wana maundu magathukana mundu ucio agikua ri agathi ko hau e watumia deve ichio
1: ida tokana inya
2: one
1: ndeta wedo wa family nyeri aldo derutire wagoro muno diko ine ichio irari dikiru direkire rati dire uhuru kite
2: ugethikire gwituthikireria guko
1: ndo makiura musalisha leo nie gihorerete oguo anyway ndera twariende to cia wedo
2: wedo wa musie
1: wa musie ni ate tugika nigera tugacirithie wedo micini itu
2: atiriri
1: ni ndro ni rende to na ikuru ya family danite family iguanite
2: Family iguanite.
1: Na wete kiene maiguanite. Na nila menya kutiru kudume kudu wala toni marathikiri ya maigua gari ya leto siya wasio.
2: Na maigua kwa igua.
1: Mekuwa ya, mekuma, siya naimu ya koi maguku, ikagira adu muranga, mudu wako ya gari yake, age kira maguta, aga tuwara adu. Na ikuru ugi akamoya na ikuru akamarehe Nairobi riu kuri atatamwe marathara no guku Nairobi thurari ugu tukiaria
2: makerwa baingire no kana
1: magithara no utigarite
2: athiri
1: kuri uri utigarite ke atia dinanyita hau uri utigarite
2: ri
1: Oyo ithe watigarwa nayo yo. Aingira yo yo. Oyo akarega nake.
2: Ehe gukuo neno yakwa.
1: Gukuo ndu. Neno akuo neno yo yo ri. Makoya na ucio akamutwara gwake.
2: Ha kai mahu.
1: Oyo nake okuiri aingire. Gutire no ono yo agukuirwa ndu yo ri. Rugu tau tukia hwai kurari bara hwa. Ya kuria kurari oraji umuthi ni matata mau muthe matukanite na.
2: Matukanite. O mundu origa ni gwakwa. Ni tuguthi gwaku ni iyo ni family yendanite kinyora igwa wahotwo ni uhoro ucio
1: ndire turani atiriri wendo family ini ri ungihota kugacirithio atia
2: wendo family ini ri
1: uka uka
2: wendo family ini mudu agirwo kwamba kugacirithia hake nigetha we wina mutumia waku mina waithira waku niguo jiguo
1: itago waithira waku
2: mwambe mwendane piu nigetha mwendwo ni andu ari angi tondu mungenjiriria ngwiri aria mendete tondu gutiri mundu tari mwena wake aria mendete mutumia ri marigaga mutumia uria ri no muthuri agire muru na waria mendete we ri marigaga pastor ri no mutumia agire ki
1: muru
2: gatagati ine kau ri ukagi andu ikundi igiri andu acio makanjiria kumugayania haya lirena sio siana igakinya handu hangiri nacio ikerwa atiriri tigani mamu anyu muru aya ngimakero tigani baba anyu muru ona siana ikagayukana family teo no ngimienda waria na mutumia ugatuika uciwaragia na mutumia wakwa waria na muthuri nie mokaga tigo maririe na ngania muthuri wakwa na wange aria memwe na wasiana ri na oni aciari makarakara mundu aragiria siana cia kwa giciira ati uno na family yori ndingiende kana
1: ti mundu aragiria siana cia kwa giciira
2: mundu aragiria siana cia kwa gici eri mundu uria waria na siana we ri we baba ori uga diroria tiriri mundu aragia na siana cia kwa giciira ati ru hau ni horu mena rwanjagia
1: okay
2: tondu ni mweka ati no mungenyitana ire kushikana kama smiti ri mundu ri either amwende oguo muri kana amutige
1: okay
2: eni
1: okay ni gatho muno makiria emo rita gwa rusi arajira ni ingiha yo koragwo witikite mahutianga ni rusi wa bishop gathanga agioga koragwo hau
2: ukinyite
1: ona ni ingiha ya
2: akoragwo akinyite kai ni hega hau
1: wendo wa family zire na dhati dhati ni adirika ni oro ge wito musie kurea jiali toko bale ya komu nitura aruzi le vafo muira
2: uu ipole
1: family ya vafa Joeli Joel Kangonga wa komu ahuruke uhoro mudu wito nudhu marioni inyo the mudu wito komu geja muhedhayo mahide ni mayamaritu mutigito ni fafa wanyu
2: ma
1: geja muhedhayo
2: uhoro wa mwano wa mwadha ni
1: pasta uhoro wa mwano wa mwadha na hivyo bale ya komu mkimenye olea tuwekaga tuwekeguo
2: no guo
1: tuwekeguo tuumele hivyo the
2: deguo
1: tutigiri na tuwarikio
2: tutithani
1: uro shio tigenu wathira hidino tuloa ya notishi mudu wito evangelist Peter Mathege aroya aroya emwe na wanyiri hili families ishi shiaga kweda nari tontuwa kile jie shieda ine kwa nyuku yuko kweru meno ugie kate ya nigeza kugie wedo
2: ya no kugelia konino horosio
1: o kugelia te ya waka
2: nari we ugewa akolire deto ihano
1: notie kukulagia maudu
2: niwe kira geto magade mahudhie todo nidi mukuru Nyo na gite.
1: Sorry.
2: Gona mudu wale na yudu. Athia ngari yudu icio ikaga uria cirauga. Taru ri ona nyuma ona tukiari ndeto cia wendo nota cio nyuma nacio. Tondu cio uria cia kwa wiki we rathirire. Andu are majaririe muno ri. Ni muthu athuri makajaririe mudu akajira atiriri ni mutumia wakwa ni athire. Na no nyende acoke. Na no nyende akuigwe. Haya nake mutumia akajira atiriri. Atumia rĩu ningĩo maiganore na ngwĩraga andũ manjĩra kĩũndũ kĩhanaine njĩragwo maingĩ no andũ manjĩra kĩũndũ kĩhanaine ngamenya kĩu njarie na watumia rĩ makanjĩra atĩrĩrĩ ni ndati ndoimire gwakwa ngĩtiga ciana na rĩu ciana icio niĩ nĩnyona no ireragwo wega na nĩ cikarĩte wega kĩha gĩakwa nĩ atĩrĩrĩ ciana ici irĩ cirĩnyona cikanyona ndĩ kĩndũ tũhũ tondũ ndikĩrĩ ũndũ ndĩ mateithagia na ndirĩ kuo na rĩu rĩ ndĩraigua ta ingĩcoka rĩu kĩrĩa gĩgĩtheketie pasta rĩngarigwo atĩrĩrĩ andũ athoa ndimoragia marĩtwo mao rĩ nyendaga mũndũ akanjĩra njĩtagwo ona okorwo rĩngĩ akanjĩra njĩtagwo Nancy njĩtagwo Lucy Grethi wa Naikuru nĩwona na nĩ nene tokorwo andũ aya nĩ mũthuri na mũtumia na mũthuri tondũ ndĩrekire mathabu ma thuri arĩa manjũrĩtie ndĩrona mahingoana atumia nao o tarĩ o atano rĩu ndĩrona haha rĩ atokorwo nĩ mũthuri na mũtumia
1: o mũndũ
2: arerire kũnene ũrĩa ũngĩ akerire kũnene
1: rĩu megwĩka atĩa nĩgetha macokie wendo ũcio
2: niĩ ndĩrenda kũmateithia atĩrĩrĩ ta rĩu acio mwende ameraga atĩrĩrĩ mũndũ mwana ikarania rĩ na mũkagĩa twana twĩrĩ rĩ na mũkagĩa tũtatũ rĩ na mũkagĩa kamwe rĩ mũndũ ũcio ndũngĩaga ha kũmũrutia oya o magũrũ ũthiĩ ũkuo kana ũmũcaria harĩa kĩrĩaga ranji ũmwĩrĩrie ndĩrenda gũco tondũ rĩ inyuĩ mũrahũrĩire thimũ ndĩrarora ngona nĩ mũthuri na mũtumia ũyũ ngona tarĩ amwe ũrĩa tũngĩkorwo na ithe wa kang'ari ekũna na ni ndĩ gũkũ rĩu niĩ ndĩrahũra thimũ ndĩreriria gũcoka nake ũrĩa arahũra thimũ areriria gwĩka atĩa
1: gũcoka
2: kũgĩa mũthuri mũtumia
1: acoke
2: acoke rĩu ngakiuga atĩrĩrĩ andũ marĩ hamwe rĩ hoyai Ngai ũguo mwaigua pasto iga ambatĩria wĩtĩkio ũcarie mũndũ ũcio o kũrĩa ũrĩ mũcaria okorwo nĩ mũthuri nĩ acarie mũtumia ũcio biũ amũcokie tondũ nĩ andũ merirĩte na mũndũ akanjĩra rĩu wa kang'ari niĩ ngwĩka atĩa ngwanjia kũ ndingĩenda kuoneka tata
1: twatwĩre wĩ ũkwenda njia
2: niĩ ngwenda njia rĩrĩ ambe anjie kũhoya Ngai era Ngai rĩ ona ndagatindia gĩthĩna era Ngai aroke kuo aroke gũcaria mũndũ ũcio ĩtarĩ na ũndũ ũngĩ nĩ wona ũrĩa mũndũ oraga agatangathithio gĩcaragio kũndũ guothe mũcaria ũguo mũcaria ũguo muona narĩ tondũ tũtirĩ ho rĩ atĩ nĩ tũgagũthekerera nĩ waigire rĩu kwaiga cori nĩ tũtirĩ ho mũinyue rĩrĩ
1: mwĩrane cori
2: ĩni mũtithi mwĩrane cori mũinyue rĩ tũtagakĩmenya
1: mũcoke mũtuĩte mwena ũyũ ũngĩtũmenyage maũndũ me mathiru
2: ona tũtikwenda gwĩtwo tũkaiguaga atĩrĩrĩ ng'ania na ng'ania rĩ macokanirwo na nĩ ingĩtwana kĩigua na magagĩikarania tiga gũtinda ũkĩnenehia gwĩkĩra kĩrĩma haha na nĩ njĩraga andũ atĩrĩrĩ gatagatĩ gaku na mwendwa waku rĩ tiga kwenda gwĩkĩra mũndũ ũngĩ hau ũguo no tarĩ rĩrĩ tondũ rĩu gũkũ thĩ rĩ harĩ ũrĩa Ngai ũgire andũ maikare nĩwona na tondũ nĩ Ngai waigire gũikaragwo ũguo mũthuri na mũtumia ona tũngĩgeria ĩni
1: nĩ wageithio nĩ Ken Mugo ekũrĩa mwena wa Kuwait
2: ndageithĩka mũno
1: nĩ akũgeithia mũno arauga geithia tata witũ Ni kiura igwa ikiuria gitari kiroimira ogeciria na githungu andu andiciria na githungu ndiroria atiriri hari family ziri hindi ciria cioka na ciatuika ni kwagia na nja tukano ndigano na ndigano ona to ya muthuri na mutumia nginya brother na sister ndigano na ndigano mwe mucie no mwalimu ndo matigiana niria na mwari wa nyina mudu agikate ni getha chokanie ka indo gaka kaumanirwo
2: he riri he to maundu tungi to endaga ugetikira kuhotwo tondu riria wigu andu makita riu andu matari kindu marahoya na taru brother na sister andu acio ri ringi mudu ari ogwake no yungiari ugwake riu rumena ruru ri muno muno hatiri undu maragiteithania kana ko ati mundu rahoya uri ungi uikaro ati mundu uri ungi urao ati ungi hinga nyumba uri ungi ararenja riu ru na to maundu tatu ni gwitikira mundu etikagira kuhotwo oko we uracaria thayu ri tondu ti nyothe muragicaria thayu ri we uracaria thayu etikira kuhotwo
1: urenda kuga atia
2: ndenda kuga atiri
1: etikira kuhotwo
2: ndenda kuga atiri muranagia maundu ukaiga riu ta riu ri ni anjiraga ana andu aingi matiuranagia undu mahekanire anjiraga anjira itikira kuirwo tondu riu ri ndu hatiri handu muhotani araheo gikombe kana muhotwo agatwarwo njera hau ni
1: hatiri
2: hau ni anjiraga andu atiri we uracaria thayu gwitikire kugwathi yani we uhotu
1: okay
2: wetikira kuhotu tondu ti cira na hatiri undu hau na riu wetikira kuhotu ri mundu ucio uraigua ta arakuira etikira kuirwo tondu ihinda no riri kinya kinya gukuira ku kureme ni kuri andu uigua makiuga ati anjiraga kaona ni ni ndi yakwa mundu ni ma ati mundu ria ati ona guti mundu ria gwaku ire ure munganga no cio ri e wa kuigua kuma muno kuneneha muno na kaigiona kuira na gugoti ukaga ni ndu ndu guka ni ndu ari mwe mathina gathina wathinite ugathina gathina kari tu pasta ukaigua gatota ngiumbira inu ri withi withi piu piu piu piu wai mirari akimira no rume muige ninge no tiko kienda ni haga watindikite
1: Thank you. Jitikiria tuta beturi he bili ha. Dagike mwetu. Tuhuthire dagike mwetu nisa kuri 17. Na nuwagi hivyo mwuru kito Jimikiruhi. Jimikiruhi ya kura wale chia manuwa na Robi gukena shabiks. Nya kuhi hivyo mwuru makiria.
2: Dagi hivika mwuru.
1: Nuwagi hivyo mwuru kito mwunyi. Wakuma kuri ya Mover Electronics. Agi hivyo mwuru makiria ya zalimika sana my brother. Na muachani na hiyo topic. Hatu wachani nayo Bishop David Kimanini gatha siya mwanya muno makiria Hatu wachani nayo
2: Siyotana iwe yukaya
1: Nwa gaithi yonu mudo gaito Mr. Ngiri Nakini yako gaithi yonu gaithi yonu Joseph Unyaga Magaithi kimono makiria Natuka shoki ya gatha Virginia kango ngonake niye kate 833

0: Asante sana, good morning to you. 8:40 a.m. Gacho kia gatho shia mwanya muno makiria kuria muthikiriria ntondo wa gwitikira gukorwo kiria mwena ithu rucini rwa umuthi nie jitagwo Rafael wa Kirito tabara ni ito ya mwanya muno ino itabarira ya mwago wa shiga teni ukaitu mugoce Kristo hashtag no ginya iguru riari ya wimwega rucini ori gigeithika muno makiria na geithi shia wedo wa mwathani nie Rafael wa Kirito tuina mudo gwito waka ngari rucini rwa umuthi tukigeria kurora na kurongoreria muno makiria uria mici itu ikarite turageria kurora uhoro wa wendo na turari uhoro wa andu me muci umwe kwenda na kwao na gutigagirira ati muci ucio wina wendo hingo ciothe hakiri maundu maria tugetwaguo ni gugika na hari maundu maria tutangigika
1: nibuo
0: Leo gwenda gatutucoki hoto ile atiriri wa kangari. Hari maundu mare mundu angikari. Ni atia mundu aguo ni gwika nigetha atigirire fio kwina wendo muci.
1: Wabere ri gwariti horo ci wa atiriri. Wewe we uraigua ukienda thayu ucio ri. Witikire kuhotwo maundu. Yu tiga utindo gicira muno guceria gwetha kihoto gitaroneka.
0: Gitaroneka.
1: Ri wetigana na maundu mare uiguaga ni wekirwo no ni uraiga ndikirwo nai. No ni ndireda thayu. Nwe niwe ole dati ya duwa osi oke dareda thayu. Nwe wee tekira kuhoto. Nwe unigiri. Ona kia osi utari na thayu kana mume nani.
0: Na kwe tekira tikuga tene wa hoto.
1: Asa tikuga ni wa hoto. Okay. Nwako ni nohoro kwa igare wewe yabe ole oku yaba. Okay. No nyede kukialirio na mume nani. Todo onohoro osi wako menori. Nijale irio ni adomuno.
0: Okay.
1: Wona wikino. No na mume nani demuire atiriri. Ono gimena muduri. Tikuga gaidage muteithia.
0: Okay.
1: Gikuyo kiria kiarigete ne kiga mumenwa ni mundu ti mumenwa
0: ni ngai tu.
1: Riu umenyage atiriri mundu ucio umenete muno ri. Na uiguaga ndungiendo na kumuona ona ageria gucaria thayo hariwe.
0: Ndangiwona.
1: Na nikio ngakirikano gatuirite tukacaria thayo na tugathingata. Kugwo ni kuonekaga atiriri no wethe thayo na wage kuoneka uthingate.
0: Uthingate.
1: Kugwo ri we urona thayo ugithingatwo. Ukona thayo ugithingatwo ni mundu nawe ukarega. Umenyage ngai tikuga ndangiteithia mundu uria.
0: Okay.
1: Tondu ngai ri ndakihana mundu na meciria maitu na ma ngai ri irihanire ta thi na iguru. Kuguo ri no nyendete riri wona mundu agicaria thayu na kuriwe onawe. Wagirirwo onawe gwitikira thayu ucio. Ti ugaigaga arangeithirie ndirakira. Arangeithirie ndirakira. Hau hatire kuhota na kuihau.
0: Okay.
1: We ni kuonania withutha muno tondu ngai ri we mwenyewe ngai na tondu niguo tukihonokete ithuothe ri arakuona atia tondu mundu wothe akirio muhonoku
0: kuhonoka ri
1: ni
0: honokire
1: andu othe makoma maria honoku we uroiga angeithia ndamukirira angiuka igua mundu akiuga ona ringi mundu wa brother ake ni mutongu na we ndakiri aonage mutongu ukaigua akiuga ni ona arokire hau arane gera girina digiona tari kidu riu ukona we ureka maundu mauri umenya atiriri tikuga ngai ndangirathima mundu ucio ona murathime muno ati tondu ni umumenete rekei tucenjie tondu riria wani na uthuri kana wathingata thayuri no we ure aramiria mihaka nini mihaka uraramia
0: hindire wathingata thayu
1: hindire wathingata thayu ni mihaka yaku uraramia
0: tondu ni waratwirire twiki atia
1: twagire turi indo
0: twagire turi
1: wona wagira indo iriumaga miena na miena eni taruo na tata acio marageria kwirwo ingira ngari ino ingira ngari ino tiga mariega tukiaria mari ikoni tata uri amuru uri amuru akuonaga utarikira tugakwira withambe magoro tha 10 karoga mahare gathimitine no thire gucera kwa tata no tondu ndiguthiminde ri ugetha bithio maguru tha 10 na wendo riratu matata tene ni mekaga ndugu ukati ndoruga mete hauma ndurigithaka ndurigithie kundu tondu waima hau no toro
0: ni ni ukugia giko
1: na ni ukugia giko rigikitugi atiriri agira uri indo na wagire wiki ati wiingihirie yani wiaramirie mihaka tondu no uthi handu ukore mundu ucio utaragiria niwe uroiga
0: okay
1: okay usokage na thutha utari mucokie na thutha
0: ni gucionoka
1: tondu mundu ucio wekirire rumena runene ri hau ha tondu thikirinde ne na andu marugamire kundu kuingi ona kungi ndui ona kungi ndui ukuguo ri watu wetu kava kugeria kunina
0: kava kugeria kunina
1: kunina ndu kava kugeria kunina ndu re wothe ungihota guthira ri ona gutuke gukirithu ingi ngiguaga
0: iriku
1: ni kuri iria cia kirikaniro ini cietagirwo ikahurwo ni ngai na mahiga handu akahurwo ni ngai ri ni uri omenire mundu furi ginya ri wirehagirire bara we ni no horo wiaramirie miha wiaramirie mihaka no kiria indo
0: na mwagia uthu na mundu ugaikara ukimenyaga we na mundu ucio we etikira tutawa uikara tawa hoto
1: ugo niguo ngu ni ugo niguo ngwaragia ngugatiriri
0: we mwitanitie na mundu
1: we hoto
0: ho etikira tu
1: etikira kuhotwo tio tidoge to hota ni uthende kindu raheanu hota ni utari kindu raheanu ri
0: nduri na ngere noa
1: nduri na ngere noa we
0: no ni ukugia thayo
1: ora kuri wa ngi ukugwa makiuga uria ma na here ke ngwira ndamukiririe ta kanyitira we ta kira ta kanyitira tigana na mundu we andu maigaga oguo
0: aha
1: ndamukiriri twagire ndugu damu horirie yes no ni uria wetikirire kuhora
0: ni uria wetikirire kuhora
1: ni
0: ti ati ni we
1: ni uria wetikirire kuhora
0: okay
1: maundu makiagira na thayu gikioneka nigetha riri taru tugetire rumena rugatiga guthi na mbere to taru ri brothers mamenane ciana ni ngi ikoerera ciana ni ngi ikoerera ugakora maguka maya na maguka matiaranage riri ngi andu aya ari ona magatuika ti tamari amwe
0: na ni uthu
1: haya ugaikoraga atiriri family iyo ri ona ngicokanirira ina hinya muno
0: mehamwe
1: ina hinya muno ugwiciria thura ku ciombanire kindu ni itigagia
0: acititigagia
1: na atiriri thura ku gikiuga tu ina hinya muno tunginyitana tunginyitana muno ta family ri tu ina uge ni ndeheka uge gakwa na we gaku we urehe hinya we orehe hinya ni ndehe ugi ungiarehe mbeca no tuke maundu manene muno na hau niho tuhotagirwo ni riri ni andu ayeru
0: okay
1: taruo hindi ri urakora kwa guka wa guka andu acio marutaga wira family ta family
0: yes yes
1: tondu ri wo ri ni ndi na ugi we wi na mbia na ke unge na hinya waku ya kindu tugagiteithania ati
0: tugateithania
1: uguo na family iria citikirite guteithania uguo tondu kuri o andu aitu mateithanagio guo no ugakoraga niyo family ri urakora ina gitio te uragweta family ra heo gitio kinya ni andu angiona matamoi tondu andu acio manyitanirie uguo we na hinya we na bia we na mururi tu ona
0: ona thauti no undu
1: ona mururi tu no undu
0: ini
1: ugagikoraga atiriri andu acio ni family inyitanite ni ireka maundu manene muno ekei twitikire gutukania maundu ta family we wi na kiheo giki we wi na undu uyu we wi na maya wi na maya cokanirira
0: na gutire mundu utari ithenya riake
1: a gutire gutire ogwo twera na atiriri gutire mundu ngai atangirathima na mumenwo ni mundu ri tiwe mumenwo ni ngai ukamenyaga uguo rugu amenya ati ona wamena mundu ndu kundura mutwara ri tu nini uhoro tuthondeke ngoro yagire
0: nduikare uguo turoiga ta mundu muhote
1: ni mundu muhote mundu te yani ri tondu ona hotu ati hatiri undu wi hau ri hatiri handu kwanikwo wirwo ni wahotirwo na noguo ndiroiga atiriri ona muthuri na mutumia nyu mwatiganire sarania yi o mwinyu ari ithu tutari ho ona mutigetikire ati anga wa